Tiago, makkutturullu suusikurullu gali ukallasu ukallagu ukattasu ngune kuugama pikorsanili maanni taikanganili ma inumma inungittu qaaluma baktugu koaxtaarnaranilu tupangnaranilu taimettu ukattasu taimangat iluangittu tiarunni atuktuarut takaluartillunga taimangat Nammangi han nam inunu nammangi jaung tutelu ko piwaru tangal wartu lugi cukkala oksimangi tutai mangat nipit gettang udugu tusa suka kattok simai daga ukio kalok tuma ka jai panen seven ni ukio kalok tuma nidlok miu yang ngalok simai juga tingwa tolu tidunga tamana inna gong mutkuliga Sego sega dudunga di ukaw tin mga jay kupi imak tay ligit tay may ling mga kanit tukulo ko yung garwaso na jo unga sa kuro yung lam na jo hayok tabik yung akaro yung lam hayok taga tukusit tiya tiyo sukkoy tiya tiyo kano ukang mga sugo sa dunga ino tuktaw yung mga matay man na tay may tayo dudunga Ilu suka jaga luaga. Tepang inna warung tamang ujakan itu. Muka tiga anga. Tusang ni amang ada hek luata. Nipik cuk dungan hek taka. Taima hayo aku ukakkan nang mataima tenang. Siutitin yung tusak ka ulo, siutitin yung tusak at inyulo ta. Tayo may kata. Tayo na buhay ko siutitin yung rin ako. Siutin mo lima at hayar ako, ukakan ng mga, ukodik ka ng mga. Tayo may tayo na. Dahil ko pa yung imak tayo din. At suwarang nagkakakulilak sa mga hayar ako. Siutin ko ito.

kutangwe sinang wastu ming iman na toko yuma na takat talaw sa may yunga toko yuma na lunga. Ino kay kiso may toko yuta siyani. Kani di latak nunga, kani kpayo yunga kano, pero lo akit yuta ngayon naktan na, ino wige yung nangidu. Taman na kukiyo tinyo ne, sabi nyo ne, aktunan nyo ne, uwan nyo ne, kami di lunga makuha, atungit tiyaktaka. Tamakuha. Aturang ito, isa mga yung nangitiyak taka. Kasi yan eh, kano yung ngingwa sinakul nung atapa, ima ni, nang mini yung ngisin ng ngwa, tutuko nung at, tayo mahatahan na, ato ko madilakayar ko nung, ato ko mabayigaya ka. Sama na tayo may tusi may gama, tayo ma, uktok to ngwa sima, guto, akilaw tito nga, ukyo katsikandalaw nang ata. Takut tahu ni kunga itu terlalu takung ataman. Ukan lebih jauh ni kunga itu terlalu takung. Untai mah tuksiaga semua ni kunga mah. Cuma kami tuksiaga terakhir kanga limang. Tapi mah kanga tu ni dia tuksiaga mah. Atu kasih surat, atu surat dulu. Atu kasih kuantang lagi, atu letak teruk dulu. Uma yung maletar ni kung ano tukoy yung manoktain na kuya laksim ni kung letar ito kung ano na udlumi kuya namin yung nakwartong udlumi uma kama dahil na pili na kaya rin wala ta kuya na itong walo kalawa kung ano tao nga so kung tao yun lang uma tatuin na kung ano tayo na ito wala ito tema tuksiak tilunga tuksiak sigia tu netiak tilunga disi fiu ai yung mga mga umano iksibaw ta kata chami nabe be kulu iksibaw ta kana ingit tunga tuksiak sigia tunga tuksiak sigunga ida tuksiak ati tu netiak tilunga disi sakai tau tu gejo tapa kau tu gejo nari kuku kau munga namunga utilanga ida takutit kami kawatin niya kami nga o kawatiga nga. Kami kawatin niya akin, takutin niya akin. Tayo may liga nga. Tasi unak tunay nga. Ima, ikumad na tatiya to. Timiga kisiya niya, una ikpigay yung nakta. Dahan na tiyan laki-laki kuyin liwa. Timiga una, un timiga uluka. Dahan na ang tunalunang ito ulo. Tayo may tiyakin naman. Taman na isa mga takatay ka niya. Kasi urak tila mga tayo ko nga tao nga namang ngatiya kulung kaya kailami kulung ila. Kito kaya kahaluin nila. Ami siwaluin. Kito kaya kahaluk tiyo tila ka nga. Nakatigil ka nga. Ang mga kasuk sa may araw ka ang prakto araw mata. Uy manahalaw mata. Kipanakto araw mata. Tayo ma. Pibiro tayo sa matiyakto nga. Aktu-taktu hawa di kinyan nunggu tawa hawa timinyo anu asa magalua kama taima tamakku taima na ikping naktu halu mwata kituri haka halu angi yuti kala hapa lu halu lu halu amis lu halu disu fiu akau tuya nga tamat na kituri haka halu soka yakka tamat na mwata kituri haka halu ya mwata kipanak tukra haka halu Jesu tiu kau tiga nga. Tak pagu sada na stana atau siti yang dulu ni. Tapi mana isu mama soal sel ranga me. Isu mana titi na soal ranga me. Isu mama jo asal na soal ranga me. Tapi mai pakto. Tapi mai si maga nga utap ba. Tak cuma sada na siu. Isu maga asal sel ranga me. Tapa tayo man na isuma ka suwak sa janga. Tapa ko tapa na tayo ma isuma ka suwak sa gamiyong suwak gamiyong. Tapa ko nalurutit pa ang kano inyo niya kalo inyo sila niya takaluan. Di isu tiyo. Tigumiya kami nga liigluan. Tama na tigumiya ginagsa uwan ng angwang tamak kuhakahaluyak. Tukar kahit

어떻게 15 가는 건데 15억은 냅둬 600억만 냅둬도 15억은 냅둬도 강군학도도 좀 해요 인호학대도 악랑내학대 악운내학대도 악군에서 왔대도 고대응했더니 고대각박도 생일도 그렇고 다 그와 인사강내학부 이코막도 항문 이쪽쪽도 항문 이코마유문 다만나로 타바토코 아이팡 타나고 타바토코 아이팡 우박카야고 우글루메 토코우마 토키시주가 테이케네 오카오툼마가 타코노가레 왈레노 오카오토코조네뉴 오카 토키시주가 우글루메 티미가 토코가 약팟 우박테우글루마 테이케네 토코메뚜마 토코고토바 아이팡 Tai majis si ukauting ng mga Asyano ng mga ano. Ukauting ng mga ang nang manakupiw di si maya manang takutin niya nga ang. Iwa, datap pa, tayo kung nga, piswa ka to, piwruk, rak. Inyo mga kadawin, kating ngayon, awigtok si mga ito. Kating ngayon, katang utigin. Tapani katau dia kalau punya, orang timi kesan dan letang ujat tiap tindu. Tapani katau kalau orang mataku yang naga bayung tak kunung. Suruh dah nak kalau suruh sekarang orang mataku yang naga jepikin kasih kau jaga dah nak lewa dah lewa tapa. Tapani tapa mataku yang naga tiap lagi bunga, kau kuat timang Yesus itu. Kau mayok jangan ada, ima kau mayok. Uben ini tak segala ngah ikut takak pun, pihut iman selalu mengitu kaya kelumbi. Isi mata kujun nangi takaluangan ini. Tapi kena kisahnya kau mendingat sakit ini satu nak tengah. Isu maga aking ak tengah. Tapi tadi ma ayok tulen aku uben ni canggu gayan ini. Isu mereka juga yang kau risakan jauh tu punya orang, mikit tu jauh, mikit tu kalau risakan lewat, kau jangan aksi mereka jauh naik aku. Tap mana kisahnya tap tap bunga kau macam kipun, ikat tu tak tu tinggal aku kisahnya gua jatuh. Tapi mereka isu mereka hati kaya di sisi aku, kau biar tu nak tu ni. Wah gila, kau biar tu nak mana, aku tu jangan ingat, kau biar tu nak mana isu mereka hati kaya tapi. Kasang utikik mata ya nak litikik mata, uminga ukau sungai kusatikang, nunam itu mah ukur tu tetuada ugama, nahlat tetuada ugama Yesus kanu itu aku yang ini tu kisit tetuada ugama, nahlat tetuada ugama tasmu aku yang ini kujen nama Yesus ini atau nuriyakin, wah ini lah. Ila fiuruk zakarwe. Ukarak siyaw ito, ukarusok nakangit yartong. Kaya rin na kisiyan. Sabatwa, pibig, asiyan, pibig kataktan. Ukarusok ang hindi kong ano. Anak tungnok, inaulang nok. Dahan na ila, fiuruk zakarwe. Aba niya ang tumik. Kuyan na mayroong, ukarusok nakangit tumik. Betul. Ini usung ma, ukau usung ma, tiki umajum nangi tangan. Piuli ya uguma, taykani, tiki umat gajak tak. Wow. Taykani itu uguma, tiki umat gajak tak. Wahangila. Ini tahu lugu, tayna tiki umang kita urlume. Tikin niya kulung kita ka ulo mo upak tu takalwa ko mo tikin niya kulung kita ka wah ina wah piusar ulo mo katungatin ni ay patin ni ilatin ni ano ka suktugot nagdilupi ko umagilupi ko ungasigilok tuwala wakataktugot ulo mo nunami ungasigilalo yala kataktugot isu mau tu kiri yang ingin ngan tu, tanah cina yang ingin ngan tu, kaya kena.

0: Nuna pemerintah mengaku jadi semua dalam nak tumbuh tatun. Nasa itu juga waktu memijut tema ngata kuaka unglew utau nak pangu batu kau sakti hati agatik amalu ikhna jadi kini nak tuting. Mana li nasa itu juga unika leh ini tengah tali magelat tengah kau 15 nanti lugin. Tanda kegak tujuh keukutunik Jane Bates. Tema tanah negeri ini kalau agalung itu, tema takut gapa makuta macam yang kamera aksi magalu waktu lugu hilang ini, kesiani asid aksi malu ang itu akaku nih hangat tu ni, akhirnya tuh apa go, tema kuah itu ngah kejauh jupi jauh si maju inul lagi kunut, tema amisong opal aksi malu gitun. March 2025 ngutin lugu 533 nuna bumihitong wakajay inulagay kuno pijaw si malautud dako 395 ni amisong upalak si maju 2011 mining tay malu dako manaw 47% ngini kanay dakti kitun bait ukalautu kanay dakti kini kerja ngagutan na akaw ng lego tao na pangungito kisya ni inulog kasi ko ilakaw si kerja ngit tay mataman nago asid di panlayagay halato at ako aluto man sa utugi kamagayaw balayaluting tay maluto ako namin sa puti kasuwatu na sa katamatag ko si bisik ko at ako malakto inulog kasi ko na kisya ni kiyaw laungito. Saben tau tak aku ikut tu ubik kalau nuna pemain inulah kerja kuno pejauh si majuit nuta ni alam macam makau ni angkak kerja usunik angkak cooperation tak aku pisi macam hatta sungguh mata ikaju hatta tu tu hitung wa kerja usunik ubik kanilu inulah kerja kuno pejauh si majuit kalau ni kerja ni kontrak kerja ngatana nuk waktu tau lau tu tak kau lau tu me akau ngelir aku terhatil lugin. Ang kak aulat siya nga wala ko tayo mago at jigigig mo jangan ni contract no akili ko tao watu ni akilak tao ko matuin na lao tong tayo mapidyo tigil lugo ang katigay kong nalang ito Samantha Alulu dan ang kak ubik ka nyo kanyo kanay laktiw jo kala ko tong takwa ko ubik kay kamagibatangit ikajok tigit sila, ikajok tau siya hatatut, ammanut tau tako, hanoktuk tau siya realin.
1: They do have, like, a lot of history, and it's already hard enough on them to be going to different places. And we don't want them to be more hurt than they already are.
0: Hanoktuk utit sani, tamatuminga kamagasuan nirapton. Kangak sina mitau hatte rajikuta ko ikajokta walle ju khamichi ka soalak tilugu pinaso ago si loak achi bingani hatte rajiko ang jokang Mark White wala to ani ko ego ulakan ner bingin ni to ego tamakko ning amin lo ako tini atok ti chilluti imang minga tunik khamichi kutau ka soalak tun nagkajaw may unu sa kutsuli aw makakata lang ito ang malaw po jok ito ni ikaw ala si Jumina July 4 ngutin lugo ang malaw ay tika ikuta ako agapamata ko kunikinaw jay panataw si majut sakit pata inunod ikajutaw tiyari hatuin tako ukiat siya sakilami matakinaw jay panataw si majun ay tika ikuta ako tabanitakiw jumi pang napalihan niya mo.

Hello, lakut. Lati apa kudu ngasuk ke semua anak ulang mik. Nala ulang mik tilu si. Ulang mik. Api ulang mik tilu ku. July 14. July 14 ulang mik tilu ku. Bapa ngau kap tiri ngalih sana api api. Jamie kayak tilu ku si. Ilak. Kau ngasuk ke sini nala tilu mik artena mik tuin nala tu nala nak tu api wat tuit ni. Kaya kamera nak tak mana lain lah. Nek nala tu yo yang nangi kalau tilu ku. Nami tuin nalok, titerak tuin lebih lama sungguh kami mata nalan nak tuin kuyen nami ki, atau apa ni? Kita mewut kebalik. Sekarang gua boleh jadi kalau reno nampak betul kalau nangan itu nami kasak. Udah aku tiak kasih tuang sup tiak kasih mana 925 kosong ni. Tamani kain nang nalar mesti luda. Tamani lo sekalu ni semain nalok aja nak tuk. Ipa sedikit anu kekang itu harus luna suli. Tapi itu nak tu apa yang terbaru lume. Kerja nak tu ke semain nak. Tapi mula ngujuk dah. Saya pemegang kalau lume pada inu titu lume kita. Tu sang ne lume kita. Kau nuna buku kita dan semain nuta mik government kut. Government arah memata 2027 lekat kanu kira betul kita tak kan dapat tema apa kota yuk dan si boleh tiros mesti masuk misa nanti sampai gini kita buat amalu nuna tu kabut dah kuat katanya yuyu sakit itu memata 6 minit kalau tap view gayat demi panah pelilu di tawan ilah berdormi dah kuali kanok. Tawani gawa magiyangin inu gawa magiyangin kanu samat sminga iswa mga tatu tu sa pagini ang bijabot tan nagat nunot siya gawa makunot ang yokang tu sa pagini ang tabot amatok nunabu mitana nunamot atokta gaya kaninga ilapan na tao gaya kasi yung umay mata tan na sulat tilo tao lang ang magok tamaswami sa nut sa niya kiluta. Pipa liyo lo sa kinguyo tano kat tano kawesalo to kanyo titut ang malukalo na tito niya kilo ni. And would like a good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akalit studio. Today being Tuesday, July 14th. I'm your host, Lisanna Vipik, here with our technical operator, Jamie. And it is another beautiful, beautiful day here in the capital. The sun is out. The winds are calm. That means eco plus nice weather equals mosquitoes. So, yeah, it's another beautiful day here in the capital. And once again, welcome to our show. And coming up after the 8 o'clock World Report, Nuna would

0888-896-3135 o mekalunit o kalagusi 979-6101. Tema, viva lirto sa sao ni alam mga matautang migot nuna to kabut nuna nikatima yuyo nila tako sa katitiba lela mimatanam mina kakalokaw piyo kakalulay ka yipiyo ka yakti mitawa nila badoa mita maswa misano ta to sa nila migot utang migot ta lang ini tiniba gut ni jayo mik to sa akay nata

0: con la CBC che ho tolto mi più vedere. Ta ko na sa isa tu ala benga ni nga tu ni ka mi ta li ma gana ta ngani nuna po inu la ka jiku mi cha nu sa ke ni atu ta ko li ki se ni ki ga tu i jok nuna po mi uki uki tu ni u hana to ta ko go inu la ka jiku a ka ungi le u ti ki si ma jangi na sa isa tu ama ka uji jau ki hat tak si ma ju shuli ila ka ma ga jau ga si ma ngitu ga ba ma to ka ku nuna sa isa tu ta na nuna po mu ka ju tu pelo waktu mita ko inu la ga jiku mitcha no khime ko ga tok tuni 2011 minik ta ko si ta mai ga tu ko hauri sak ta usi malik tun amalu ta ta ko ka ung le ro ti ga jang innik na lo ne xi hat tak si majun nu na bu me xi tu wa ga jau du ti si malu nak tu mitun na sei jak tu ko ni ga tu te me le hat tak si majun ta ko go maligele minik male hat tang itu ipi ko su cheng lo tu ti ai khanai jakte khuti ki jamini amaluta ko na sei do kuninga tu unika nga talle magne al tanga ka gune 15 ne khang tuni ki gartu i jortan oke oke tunu Jane Bates a te mani re un khalo ga lu ngito te mago ilangit a kamagi jau si mag ju kolo kisene asid jak si mangitun a ka go kasarni te maluta ko a kigere hartu i go papilo to me appasilliti teo ga solo te hito nga ga jay pe jaw se majo inula ga jikunun a me sulla ga matago March 2025 ngo te logo 533 nuna bu me no hito nga ga jay inula ga jikunun pe jaw se malo tun ta ko 395 ni a me songo palak se majo 2011 meaning ta ko ngela ka 47% me khanai ja ti kituin kiseni bait so khala to ikhanai dak tikinninga gota man pit jutau la ringit to kiseni inul rikut il khushingin tema asid di paleng to patago inul rikut ata ko unika mik pim mare u jumi sakher bewe khala lutun manela ta ko namen ai pikushutu ja wangim mata amno saputi ga so tu naktuting CBC ko inu la gadi kunni a ukha khate kharo mala to kese ni suli mana munu ke u jaw la ngitu 7 uke uke tu no na bu me inu la gadi kunnu pe jaw si majut no taw ne la me jaw makko ni anga ka ga jaw ti taw bi u su ni anga ka corporation ta ko pe si mat che khate su ngujuit inu la gadi kunni nga tu ni e khalun ni ta ko contract ng no khakti te lo tu ta khu lo tu mi ang khati ge gun ne mata ang ka aula ti jing o khala tu te ma go adil lo tu nang ne contract ge jo bat tu ne akal ta go mala tu te ma lu ta ko ilang ta ulak ti te tu na ge khal tu nu na bu sila ta nun Samantha alulu dan na ang ka ubika ku melata ne ka jokte hotelo to khalo to dan ka tu je khate khate hatta le lo to amalo to ke se ne isu malu nak tu mi ngal mi juigo
1: they do have like a lot of history
0: aka ngul le ro te kha khatta si mi ju in pe ro pal le lo te ke se ne aman a ti ni tangan ne le ma tai ma an ta ko ne re tu ngi tu golon inu le ri ku ta tai ma ho si mi ju parna tui gota ko khanok to ko ti chau juning kanga sinang me hatte ri gota ko e ka jok ta lek tui achi binga ne khami chi ga shu lek ti lugi pina shu ro si ulo hatte ri ko ang jok ang Mark White o khala to ani ko ego o ja gan ne bing go e ka jok tui e ka jok lek tui millo a ro ti mi ta na atok ta ko nang ne amat imam minga to mi imam mon tai malu ta na khamit chi ko ta ulu ni na ka jau me no sa ko sule au ma fatala to amalo pujo to ni e ko lage si ju mini July 4 ngot lugo ai ti ke ko ta ko ga ma to ko ni

Kaya tao gakan, ika jo gakan na kau jo inunun. Tay mata ko gawa mato ko nukay na jo ipanla tao si mayo ukaya sa ukaus naluna tao pata. Ay ti kay ko tao ko kati mahatahalaw mata ki.

0: Temetunik pikatalutik temelia uwagolitau ka Labrador Inuit takuninga ugnatulugi maligatthaginnik kaamatu hoyo maligatthagiyaginnik maligahattali malihattagattali takkolia namagilungitavut tema kaamatu hoyo pa uganiatuli maligatthaginnik malilugatik naalalugatik pikatammata temimata tamanna ammatau taakunia kavisilinik sullu taakua kavisili utuarulungimata tamani imapikiyattini temimata temaatuinna pikatattautarungimata allaalunniita inullagiungitunun teemaak inullagiugatik inuunigaallutik teemaak nunakkaasimajuunigaallutillu nunakkaasimajuullugatik pikatammata tamanna naammaingimi miyavut amma.
1: Tana nunatuhavut angisukkaanga Todd Russell uhalauktu CBC Labrador kunnu taakkua pilirinirisangi Suraingimmatakku maligarni uhakkannersuti taakkua imarmiutalirisikku pikunnautihaktitsingittutuummatta ammalo maligarni aulatsingimmatakku imarmiutalirisikku uhakkannersuni tamanna ikkartuivikku isumaliarisaugiaharningani tamanna ilataanna Todd Russell angihatigivio.
0: Te mak te na Todd Russell anga yuk kang ti talo niya nun to habak kunut te mak uhasiman nga suling ito ilalim ngita ka te mak taman na uhadi kawako haluna ng lutik inuniga lutik nun akasya mayu niga lutik te mak atulukan lutik uwagot inulagi uyugot nun kasi may uyugot sulu iltagaya o titining taman na suli yugi na ko amma tema uwagot inulagi uluta nun kasi may uyulagi uluta suli yugi yaw tsegi hakata kanata pa kamatuhagayangan nun amma lo asingin nun tema mata taman na ukaw sige si mayanga ilaliungita ka.
1: Tako, ano na tuhavut ikalugaswa ningit hanutigi atui ni halangava ilagisauzo no nunachiavut gavamangano?
0: Te mak taman na uwagot Labrador Inuit init te mak bibitsa hatita hatta te mak sikuk sikui simalimma tuwai simalimman pipitsakat siya lukata amulta ko kabisilit ako na yung ito kim ha takhimilun ni pinaswa ko sinilun ni ikito ni tamani nuluhati ko piyaw sumungun na katamata teme mata taman na pipitsa ikalalo ko pikakaswa hakatakata teme liya taman na malihat sa dito yung ugan niya tuligin at malihat na katiyo. Asingin na suling ito na tema ka pikarato hatan ng uhakaw ka sutay at tulungi mata. Unot to alulungi mata takwa kabisilid. Teme mata takwa nga idaliw di hami mata amma tekwa non to hawo ni ga 3000 tining de me mata hanuk adausik dana inu lagi ugani inu ni ga tok anu rakhasi ma yulu gani nakhasi ma yu ni ga tok tigo laninga achani amman inu lagi ning anu nakhasi ma yu lagi nillo teme mata taman na atuin at siyamat teme mata at siyani alunilo amma nunakasi mayuyunik.

0: inulagi yonik takuninga kabisirin ni ka nuluati god pikada hatani migot ada teme mata suling itu mik tema ka piusigi yang it acanya lagi mata inulagi ni nulah kasih majulagi giyunillo
1: sangulanga kama tema taupina soa ko si ula uktume nalona ixila umata avatit illit atok taugun dalanga lektui innarno ile khusinginni attanaktume khuzigatti khano atok taulanga va tamanna
0: tamanna pimmakialok nurakhasi mayunut anunciami ammalo ta kono alo nur khashi mayu hati yatinut allanun laboratory me ta ko illi anesiope me ma na lot sia illi kit chamata anesiope yatini ta ko avati ta ikai makini atut ta koninga nur khashi mayu ni amirat silwa hatamata anya sipimut alla alla ronni ta talli maulutik ninni ulutik illo sikolummi illi hatamata alla ronni ta pulati chakhariya mut taman ohmai to shungman piyare khutu shung hataman te me malia takwa abati illi ikayupanya tot tawa tolia kisiani tak kunung kamagaya ulwagia linun asia ulia amigatsi lo hatta migatta li amma tak kuninga anya siupini illi ning
1: hausi mafisi hanu tamanna aula taulang ammanga
0: tak kunung province yat ne hola lab dream ka manganut anya si pidi git ki ki na yak adoin out down mat amlo our children lot ta koniga te tema ka province yit maliga chaka so mata hanuk te tema anya si pini shunait our daughter chamat lonni amalua de mak abati ogalo dik shuli amiga mata ilingani hallo dik inunnulu allanullo de me mata hanuk taman kamariya tia chamga ta kishan lia kiliyo cha shu hat hatne me mam nalli ta kamariya lo ya hamga talunnin de malia ubagot nun siyaur ka mga kamagayat ni dako ilalir di si may hindi kaya but an yas yung pini kamagayaw sa yun de mag si bulu yao ko hatalo ilo de mayo tilo am na masiro ng kalawal ta uhalangin na nato kuli ima ka suli pionit samik kamagayaw siyan chaw ningin nik inuit amalwa hano ka nalinot kamagayaw lo agyayal not anya siyo tinulo ni ta paichi inulo ni kamagayaw siyan chaw kulloit
1: nakumitaw Johannes apikulit siya kalawakun niyok tunga nakumitaw siya tuwin na wakatakafi
0: ila na komita at sunay
2: noon at sabo ko pa makulang ang yung kanga Johannes Lamp tapos ma CBC kunit Teresa Ketsu apos sa kong nalang ako na komik Johannes ama Teresa man na imok tuwalo rin may yuktan na sa kingoyagi kakak na ila sukkali katak tunga kau yun aktuya katang itong lunin tema sila tayo ang people letter sa Sony alam may mata utang may utakalo natin ito kayo nang nalang may yugod kisiani

agal alam ni pat silat yung people leh tu sa so long betul lagi tak ko nuna bumu ilan nuna bot nu nalar ni mau lapan nak utah buat tweet dah nasulat silat tu long ni mata mana tamas mau misa nut ko aku tekak nak tu ni tana ano ngay gawa magkunita umaligali ako tiyo sa may utos at bigin niyang maya po mananidya yung mga ito sa akin nakta ingatok unikatok

0: nuna bukapa makunu nukati taulau tu. Tapi malu kesiani ila khatu jui isimalu tehatu kita huangit namu waktu ni apa? Tana Shakili Sabida, tana aulat cici kejangan tu kalau tu kau jekat taulau tu go tak kalau tu mikan cak ngan nukati tau ni aman. Tapi malu kalau ni angkat khatu tisu ngujuin. Tama kunungwa inulaga jikunu pijau si majunik 2025 meaning uhare kanilau tu dako 7 ngoju go mana nu tau ge harniatun ilangit nu na bosila tanun takna ilanga go ko bikau ju na pere hatta tu tigo hatta ngugu malatuni tema nu go mangimmat nu na bumme tako lo ilaha gamit tamani inulaga jikku tema no khati chi lau tu contract ngujumi sabinda khonau tu tai mago at chi gi jangan ni akli ko tau battu ni ang ka jau battu nu tai ma akli tau go malau tu si bisi ku o kha khatte kha khatte lau tu de la hatu ni pi jau si majuni ke se ni kena ko manga ta na lu na tau jang itu ka pe sun na tu ta ko hitu nga ga jang it nu na bo sila ta nu au lak ti tau tu na ga hamata ta ko inula ga jik maliga ha ga lo ti lu gi lagi ni ka ti nga ti chi na ga sho ne atun inula ga jik ta ma nga ta ko ka u na pa ngu ju mi ko u ta ko nu nga pi si ma ja mi nu na lu na si ga hamata nu na bo mi ki ga tu i ji hitu nga ila u ke u ke tu ni Jane Bates sule jok sang itu ta ma hanu tu ke ha ka ta ko nu nga kau nak panggung kau sewaktu mil aku cuy kau tahu mata mana leh sabinda nere tu kalau tak kau angkat kata tidak cila nere jangan ni acuh nak tuku kan nak tidak ngutu nalu tu. Aitik kau kau apa mata aku ni ikau tahu cia hujat inuning tak kau apa mata aku kena je panah tahu si maju ke atas sakilah mata. Aitik kau kau tak kati majuti mina minita banita kau jumi unika lautun atau lutau kau jadi lutik sulu tak kau kina ujani atau ina ujukan luni karena tali mamut inunut nalu naik kau tahu juni pijak ekil lebal lekun nani amata ane ak bile amne kamalu ikaju siak panne teh malu tak kau tahu sek tahu lagi luni kau inunut hitung alinu ikaju tahu hatta lautun tak kau ilagi jangit sakit tau lautun tak kau kati mati lugi gaba matu hakut aiti keikulu tak kau aiti keikutu cera mini kajangi kaga cawu jako binga kau pijat cawu nam kanga sinami tak kau hati kajiku ika jok tau gun naksi jui aci bingani kami ciga suak lekti lugi pina suak usilima angulu hati kajiku angi jok kanga Mark White walau tu ujakan niak biyani ko ego tako atok titsi mata milo ako tiyo jumi tako yumi nga tumi hamitsi ko tau kasi wako nang niak tumi nakadyaw ngutin lugo suli aw mako katalaw to pujok to nilo iko ala si jumi ni July 4 ngutin lugo tako tau nut ila umer jo ko ilinerti ngkabale alam mo juya kalon ni ako kitu ni awla kata alaw tu ta ko no na bu me utaw duit amalu na kitu na okay tak tu me ima be mi chano ilinerti tu dik sa po jenem mi sila wasi di pale ani ngani amalu u ma jo ni ta malu ta ko okay tak tu me kamagaja ubale jun e khaw sa khalaw me jun Jeff Green, tanang jok hanga pikiat itila oksi maju students on ice foundation.
1: Well, the hope is always at the end of the day.
0: Nereu tuga lo tako inu si kajangin ni asid jenia mata ubikau duit ilin ni apa lea gumaluting how di saktid amaluki gato duit ukir tato mikati majini ilagi jau majun tako lo tau sulit July mi asingang ko ingi kasi jok ako mani amajun ata ko e halun nik pigarlo ti aku kituno ulla ko to CBC regional news tuno na but group homes are set to close this week and that could force some children and youth out of the territory. The Angakak corporation provides respite care services in Iqaluit but its contract with the Nunavut government has been canceled. A Samuel Watt reports some families are worried about where their children will end up.
2: I cared for the youths like they are my kids.
3: Which made it also more devastating for Sekili Sabanda to receive the contract termination notice last month. She's the managing director of Angarak. The Iqaluit-based company has been providing respite services for children and youth

0: Nunavu misulitamani maana mutikittu tanna tamani nuvu nunavu li maamut tamani nunamut sunnatuina atoktaujara katurpangna kutauja sulimaana kajusisi mangimman tanalo akkunni ulottunni kamakijauna suttilloko tanangi joalama peipaata okali ilao titeratto semanyong ila ta kuno amalitta uge akakayartunnut ta kopinga summa ta nunaputunga vikkut Gapamatokakut ila takong ila tamas minga paypani ila titerato sa mayon ang irsamalong imata takisunay pito takang mga tao ni ka ilito sang nerata ta ni kasi ni taka curly talk ta sa mga kono mero takalaw magutas na man na mudan ang ektolog din na ko kasi may pidyo na kang mga manito sa akin na labutas mag-hitlin siya na sa pagsakon na lang ako.
1: Taman na lakano igibiyo tungavik ko ni gavamatokak ko ni no na vulo gavamak ko ngin ni ang ektolongin ni nga tasuma no na mo pang nauti.
2: No na mo atok tao ni nga ta pang nauti aro dahil na piyari tuyo aro piyari tuyo kse mauti aro man. Hanyak tau kau tuh ini ayok tu naru nangit tu ni, tapi mana itu tu kau umat kisah ni ini tu tu kau lagu tidak nangit tu awak kulle, hanyak tau ya segala macam aku isu maru kat tak kau umat kuksa suk tu uyak tak ada uksa uksa tu lu nuna mehato kat tak tu. Tama tu minyak tu yok tu ni tu tukarong mata nuna kalar angin juar awak dikibat lang mepilu waktu min tama na North America nuna ilang magu nuna kalar ilang pilih dia ni ayun ayang makayus na yang nakpat tapi nuna lagi Land Use Planning Commission marik tau pada pilih aku yang ni. Nuna ang iyo uyak at tarelo kinaksarog na iliwa yung matauki katikianak patakangalok tamod lo tayo man na iling ayak sunay tan na iyak at iyo aro makaw yung mayaka kisiyan titler nang ito surprise nang ito pero gawamak ang ikaw tiga katang itaro yung matyo
1: tan na kayo uyakan na ito no. Ila uyakan na tinukay, piyaw si marwa ko ilagpakay, upalaw ni malitaw rwa tutik na kwalagpan.
2: Mama, atyo, iman na nunawag nila sunakang imat, gawamag ko yakanayak bisangit, sanayagot, gawamag ko yakanayak bingit, tungaw tiyin naksatid, alik uktuan iso. Marikta ukata ka na, ayaw uktaong imat, katugya katugigarang no. Taito, ikiwato ng matay lang ino na rin yutin eh. Agreement ukatiak si mayuano ukatang mat, representative level mga employment kareari ino eh. Tuki

0: както има намеси отиви на парасоло, 90% на неотта и не 90% employment хаяри гава макунни. Уварвани 80% мира на пакатах парнах се марахпат. Севрат мен 80% левонго сунахпат. Кисена суритан на пивнах сава яхто маннаме. Маннари, а я ухтам им марахтарах мацао. Со тайко нуна рарадюту тайна ланюс план. Комплекс арум ма пияриту йогдорару. Ухау сюда орнайли лунилю. Уникта орнахтоне. Питахахаттауна мануна рарадитако. Кинау яре ухтурдорару варахтоте. $30 million a year, kasang may budget kagatak tuksay nung nagagiyot ni. Tusaw maritim na ilang mata inuin ni Blair na ayok kita wakatarak tuon.
1: Tay malikya ngay unga wakayak tao ni nga nukiso at tuk tao na pa.
0: Na usok usoko si Jan kisyo lo tay man na katak tuwara umat. Tamakuyak tayo Kina yuri otik sa tuwa gara okotang mata. Tamani nulat tini ikana mi sumagid logo. Uyakak tagaya na kisiyan. Gold si oktur lo. Other minerals na kinaktik. Nunamud makita dyukit sa tuwa ay mago. Garmakot ikana yakbingit ka sa niyagot. Soko silo diyan ito. Ingakaw yak niyakto. Isumagiya tatuno na atok tao na yang nengata ukyo amisok joare 30 years kasaw ng mat nuna butak si mana kayo sine ayo utigiya nga nuna ang joare kwakti tao ay yang mat uya tayo ka om na liloni kibat lang pilo ato mi uya minerals limagero ng matamani ilangin. Uyakaktaya nyo pinaktawa yung makibad na tamane. Main tankan nito na kaya kakatang mag-goal price niya. Aba niya rin mati almost 5,000 an ounce. One ounce. Taman na kayong ikpadliang man. Kayo sige akakso nito. Uyakaktaya nginang na garmak ko siya niya niya ukakaw gamayong at uyak tayo ni kisiyani kina yari ko siya kang manunabot kina yari yung idlo ni makita ni ayong na yung mat kailan may huro nang miniawra na sugnerang mat 6 months to yung nagara ukura ko ni pero government pili kaya binigay nukyak patatamang mi maan na rin uwa nga rin ukayak tong ugwa ilong isulan news plan kayo si titaw ni karok pa kayo si titaw na Uyakaktarayil, kayo sigayarok, tulang inukaktitaw niyo yung mata. Taika, uyakak siyoktit. Tamatumi nga, nukako yung ito, amiswara yung mata, amara, tusayaw na ksaulo, tinong ni government okakunag. Nunagod government, nuktakpat, tako, uwagod, awlat tilang niya karawak, kisyanitaw, Kinaw yari utik sa toa ay makming mago. Nuna po government. Uyakak takaya tigup kisa ni royal faith. Payment kakum nak nyo yung makita na siyong niyak na rata. Piyak ito yuk doraro. Tan na. Land use plan. Kayo sinayang nakpat. Amis yung sumaruk tagaray. Nukaraw pilagayak doraro.
1: Man na tika. Uyakan na ang ni. Isu maging igyalugo asyagungak. Taan na, pang nautiw nasuk tunu namun, akik tau yun na ilikaku yimmat, unga wakak tau luni akik tau niksa nga. Taman narikya nga ikisuni, atu ikan na kunnak pa.
0: Atu, siurlo, land use harung, land use plan, kayu sikpad, hataw siung ito minuk jutinaglo. Protection karat lo ng pinayo yung mat, payayaw na sao ka suglote. Kisiyan ni, kibad lang min na lo, akitag mga nuna nga ta ilang aro, tamag ko tukto arong no, sangang mata, lanyos, miksana, kiskaw yung mayagayari lagay arong mata ino, plan you

0: dann kann er durchgerachtba. Kitzel, ich bin hier auch neu, ja, bei Kaisina, ja, bei Sorlo, Nerdutit, bei Rayona, so, ja, bei der Ujagtare, ja, auch Nerlo, ne Kisiani, Mann, ne Sorlo, Ujagtare, ja, haben in Mailen, in Niamischone, Nerdutit, ich mach so, Mata. Isu maksud nak lalui jalan yang kan ya sudah kira mikro aku sah siung mati tuk tu ada take or hurts migrating hurts ada millions sila ni kerja aku sah tu nama siung mati kira mikro one week mungkin terlalu nila ni time ada pita kau nak lalui isu maksud siung untuk sekian kanuk kan ya ini belajar aku kau apa sok tau kan nak lalui Kanok le isu magibisyo tao giume katare akala ito pero ati aperso katare nuna mutunga wikusyo garing ni mata.
1: Tunga wikuila inong ni tu sakasoka sumako yung ito ang nakaktao katak si mamata taan na rike ang ay kanipa.
0: Piyong ito ay kaiman na inawilak ko sa ring ni mago kayo sinasurak tilo to inok tigo. Makititi na sila ako sa mga mapitakang ito. Ayok na tiyak sila ko. Labi, tuminiglo ato ko na kata. Kamarabu na iniglo. Siburi ako tibi na pitakang ito ni ati na yaktat din na. Naok, uwag ko kisiya ni. Inok tigot, nibliya na suklota. Ukat na kati, jawa kata na ako sa mga kata. Ako ni aluwalo ako tila ko ilaan ni. Tukisikan nila suklota. Tukisititao na sukan na kumadlota ang maroong kakatulikan na kudloga kano nagdutidlo sibudlibi na budlo kano isumawala akong mga ata pili kay akadlutig maan maray ko tamak ko na isumayon na yung mata at uti kaon na yukten
1: Temala kaya nga sibumuha palero ni sibuniksatin ni kiso ni asidjakto ni ubalo ni kiso nga ni tako yung magayak pitabang nga
0: Isi mage katak takari tamak katu titira ubud la katak tewaro katu di katagi annual meeting ni naktigo kisiani board of directors ni naktigo na they need to do more ino iman na tusak vege yuma yawa me kati magjok titara ubud la katakari ataw sok meong ito region ila kong lugut Inung nekati makcicak jawarau pidla katar lute, ano isu marang mga ata tusa kasug lute, tan agreement pibik seryero mo piyulo ero pero akmano na bu agreement, atok taong ito inekya maringman, o kasi makatar sugo kayo si tita upo inekati aktoro gayakto, tan because Amisyong mata, ilangi volunteering uwarak suti, ilangi direction ngudluti. Ino and the government shall do this and that. Ilan ni, ayok taong ikangan, may government akaku, inong na, pigyadyang ityata, nibligyang itulunin.
2: Tana taga Curly, tisakay nakta si CBC Caitlin Johannes, apos ako nalang ako. Mana nuk kasih bisa tinu nama sih gue jauh, tena kau mengasih seko nala kau itu amalu teko ni pilih tu guna waktu sila nala waktu itu ulami ulu katya naga bersi.
3: Ulang si bisi kau tertemu kebenaran. Ubang kau sangat tu tak ku nuna bumi. Ela tana nasa isat juang ujok unik kala lalang majut tali magalat tangani nuna po inalo inulo kasi kumitsanon tak kuali kasi ane kigakto juki ukituni ko lao to tamak ko inulo kasi kut akaw ngilew ko tigijangit tay ma asid dila uksi mangituit akigak tawla uksi magatilong tako gaba matukakunun nasa isat juang ila nuna po mo kasi supilo ato mi inulo kasi kunik hao di sakayatunin 2011 me ta ko sita maulo to government sita mai galo to government to hakunut how de sakta do te gangin amalo sulita ko iluna chete naluna sisi majuin naulo to nuno bu me

0: Tunggu kerja ini lah kerja kuno pijau si madu isi malam nak temitun. Tapi malu tak ko maligai lemini go malah hatang itu. Pilu waktu me kau di sahat tak hati ikhana ijak tahu temini. Mana ni nasa ijak dua ngajo unik kali ukan ngene alatuk. Tali magelat tengah akagun 15 ning. Kigak tu jo okey okey tu ni Jane Bates. Tapi mau halau tu tak ko akau ngile roti gejangit asid jak si mangit tu it akagu ni hangat tu ni tai malu otak ko pilot tu me ami sungu palle tu ina tu inu la gi kunu pija usi majuin Allah hubbaka la chima be ngatun March 2025 ngote lugu 533 nunavu mot nunavu me hetu ngwa gajau ju inu la gi kunu pija usi malautun 395 ni amisunak say 2011 meaning ta kwalu tau ikanay dak tingit 47% ni amigak tuting kisi ni baito kalaw tu ta kwalu ikanay dak tikinningin no pima pidyo tau laging ito kisi ni inulagajik ko ilikaw si kajangit asidyakon nang imata tay malu ata kwalu unika leang usimadyo nasa idak duwamon. Tai mak tak ko enam ini sapu tiga suatu ina sungum mata ipi ko sugating si besi ko ina lagi di kono ka ketika ko malau tu sulit kiu jauh lau ngitun seven tak ko tau ina lagi di kono pijau si majuin nuna bumi tak ko nu tau ne alam maju makau ne angkak kaka jauh suning angkak cooperation tak ko pisi macha khatta mata inula gadi kuninga tuni khalunni kisani kantra nganu khatti teu kala lau tu takheu lau tu me anga khatti gi gunna ele mata aula chiji nga khatti ni tai ma go adillo nginne akala teu go mata inna lau tu kantrakta khatta tunu anga qarja tu teu junu amalu tai ma pidjo tu gillo go anga khatti gi gunna ele lau tu ilangi alla nuna busila ta nunu tau tu inna relin Samantha Alulu, Tana Ikajukte Hotelok, Ukalok to Kuate Mago, Katajakate Hatcheruna Lelok to Ubikarni, Amalu Akishani Isumalo to Halatum.
1: They do have like
0: a Kangule Rotahatashima Mata, Amalu Pilu to me, a man at Jigging it and a nail at the Lugit, Taimacho not to court the Taukanere to me to it. Inulang ang ikutay mga pangnan na katuin akaw na pangugaswato ni. IT kay kuta ko government ako kunik inunik ikajok tau siya ako si Juit ilang isa wala ko government ako kunukinaw siya ipangna tau si Majo ukaw si Utilugo ukiat siya ang ulo ato. IT kay kut nalo na sila matataba ni takhiw jumito ni siluting atulak tau ko si Luting tako kinaw jak takak ti tau luni kanatili mamu inunut nalunay ko tau jumi tay mapisa kaya kilibahat lang ni amaan ni akbili ako tiit ikayo siyang ubatu ilo amalut tau tahan na tau sak tau laki luni inunu kitong walinu ikayo tau balaw to tay malo tako gaba matahak kukati makatikalaw mata IT kay kuning Amalu tako ITK, kakasaw siya ko bingagupi siya tiyaw dun. Tako ito ilinak tiyo juit, ikalunno palayalang mi juit, mana umiak juwa mito yung ako kito ni Aula katalaw tun. Uwik kahit nun na bumiyot, amalu na kito yun na ukiyok takto mi. Imaw biyo mi tiyano ilinak tun, sa puti ng mik, silaw asid yung palayaning anik, imang miyotan nilo. Tay malu taman na ukiyok takto mi. Pipalle ni ugaswakto Jeff Green tana piyat itchilaw si majo ang ijokangalo students are nice foundation.
2: Well, the hope is always at the end.
0: Nagutugalo ta ko isumagibatang yasid din ay mata ubikaw ningin ni amalo ilin niya utigilugo kaulis akde ita ko ilagi jawdut amalo kigakto jiwit ukiyoktakto mikati majinut. Tay malu tak ko sule asing ang ano tapan itakhiw jumiing kasi yung halam yung ikalun ni nga nga luni ako ito na. Ula ko here to CBC Regional News. The Office of the Auditor General will soon be publishing its fifth report into Nunavut Department of Family Services. But the territory's representative for children and youth says all of

Ulumik, mamiana. Ulumik, angiloangitong minyo vekto karumangmat, 202-6685. Someone would like to buy medium size or small size ulu, you can call 202-6685. Amatawani puyjuravu kanigiani ikaktuivu kanigiani tawunga sila tok sarving mutikilugu matusimakarong mat akutit takwasud lukutangi kay akik soktaw na suktilugit imiktak biglo anak tak biglo anak taw tiglo tana sulukutat narunakluni narunak silaungi matasuri kano akuniw tigiyok tana akik soktaw ng mga kisayan kawye magiti tana akuti ato tao yun nang ikaraong mat kawye manak pusi takiyo atano akpalerang ming mat kawye sa aglok tok inuk titulo kalunati de pivalayo rinarang ming mat pivalayo tigo piyagok si marak pat si burak tibin ng minarang niak tigo kanok takwa nunabong nunangat pang nagtaw si maningat kanwilingarang mangat.

Ulakut si bisi uka tata mipi walelo. Ubang akaw sa ang lutong. Tako na sa isa't doa, alabing ani nga ito, unika liyong na ito, itali magalat na nga ninyo, nabuhin nila kasi kumitsano, ang maloy lahat, ano kasi ni, ukiukit to ni kigato, iji, ukalaw to, ino lang kasi kagawa ka, ang nila ko tingin, kaw si sakta, ukata kaya si majugalok, akigak taulaw si mangitong. Tana ila na sa isa't doa, nuna po mo ka dito, pinawak to, may ino lang kasi kundi kaw si sakta, 2011 minik tako, si tamaw si malak, gaba matukak kun kawdi saktaw tutigizangin ang maluttaw at ako ako nun na bumikitong nga kajayin ula kasi kunupidaw si madun at tanak tumihatak dun tay may lihatak si madun nasa ilak juwakod tay magwala maligyalim minimalihatang ito ang malukaw di sa tiyang ilo at tutig ikhanay saktikaw tigizaminin Amalulita na tali maginialak tanga unika sakit tanga kagoy 15 na kaswak tilugin. Ta nakigak tuwid yung ito nga kaya ukiukito ni Jane Bates ukalaw to nikiulo ang ito ko. Tay mga kamagijaw niya kalawang mga ata asidik si makatangin mata. Tay malo nga kigak si magalala kalawak to niko. Akigak si malang ni kagok at ay mata ko at siya na ako pala kasak to'y inula kasi kuno pijaw si Majuhin kasi yan ay amis yung urloak si Majuhin March 2025 ngulat tilugo 533 ngulaw to'y inula kasi kuno pijaw si Majuhin tako 395 ni amis yung naksay 2011 minim tako ngilang 47% ngit Ikanay jat inu cimang imijun. Bait yung halaw to kisiyani ikanay jat ikinin nga gupim pidyo taw laging ito. Kisiyani inu lagajiko ilik kusingin. Tay mago asid jiraya haktuin. Tako inu lagajiko hanu ilik lag. Unika mitsano kasusitit si hatalutik nasa ijak diwa may ngaktunin. Maandago tako isi maluto ja hatangin mata malunam minisaputiga suatuin naktuting. CBC people lejo la jikong ko hatte kha ko malau tu inu la jikong ning atuming sira ke sian ki ju khala ngitum seven tauta ko uki uki tu inu na bo me inu la jikong no pijau si majut nu tau ne alam majo makun ni ang ka ka jau ti tau patuning ang ang ka

0: Gesanneagut. So ko sila diyan ito, ingakaw yang na ito. Isimagiyo tatu na na atok tao na yang na ito. Ukiyo amisok diyo 30 years. Kasaw lang mat, nuna butak si mana. Kayo sinay, ayoko tigiyo nga, nuna agni diyo aro, kuak titaw ka yang mat. Uyakak takayakaw na ililunin, kibat lak pilo aktomi. Uyakak minerals lim makayarong matamani ilangin. Uyakak takaya nyo pinaktawa yung makibat la tamani. Main tank kat nito na kaya kakatang mag-goal price niya. Aba niya rin matam. Almost 5,000 an ounce. One ounce. Taman na kayo nga padlang man. Kayo sige akakso na do. Uyakak tarangin lang na. Garmak ko siya niya niya. Ukakaw ka. Mayaw at uyakak tarangin na kisya niya. Kinawiri ko rin siya kang manunabot. Kinawiri yung ngayon niya. Makita niya ayaw na yung mat. Kailangan ko rin ang minaawin na sumerang mat. 6 months to yung nagaraw ko rin. Pero government pili kaya binigay nukyak patatamang may. Maan na rin, uwa nga rin yung kakayak tong ugwa ng loong isulang news plan. Kayo si Titao ng ikarok. Pag kayo si Titao nakpat, uyakak ta kahil, kayo si Garok, kayo lang inukak Titao ni uyang mata. Taik uyakak si Oktik. Tamatumi nga, nukak uyang ito, amiswara ang mata amara. Tusayaw na ksaw lo to inong ni government o kakunag. Noon ako government nuktak pat tako uwagod. Aulat kilang niya karawak tagod. Kisiyan ito. Kinaw yari ako tiksato ay makming mago. Noon ako government. Uyakak takaya tigup kisiyan ay royal fee. Payment kakum na kneo yung makita na siyong niya narokta. Iyak ito yuk doharo. Tan na. Land use plan, kayo sinayang nagpat amis yung sumarok tagar ay nukaraw pilagay akto ay.
1: Man na di kaya, uyakan na ang ni iso maging igyalugo asyago nga taan na pang nautiw na sukto nuna mo akik daw yun na ilikako yung mat unga baka akto lune akik daw niksa nga taman na di kaya nga ikisune at tuikan na kong nakpa.
0: At yo solo la news harung la news plan kayo sipat hataw siyong ito minuk dito naglo protection harag lo rin pinayo yung mat payayaw na saw kasog lute kisya ni kibad lang min na lo akitag mag nuna nga ta ilang aro tamag ko tukto harung no sangang mata la news miksa na kisaw yung mayagayarit lagayarong matayino eh. Plan news plan, kano tukikak pa. Kisyon, ikpililo ang niyak pa kayo sinayak pa. Surlo, nagdutit, pagayaw na siyong niyak pa ta. Uyakak ta kaya kakong naglo ni kisyan eh. Man na rin surlo. Uyakak ta kaya kangin mailangin ni amasyon eh. Nagdutit, sumaksong mata. Isumakso yung naglutig yun yung ganyaso. At kailan may kuro ako sa asyong matitukto ano tayo ko herds, migrating herds haro. Millions, sila ni kasi. Ako sa ato yung mga asyong matakila mo oro. 1 week, kung nito na ilan ni tayo marapit ako ng naglutig. Isumaksak siya ako tiksakan na kanok kanik. Inibligay ako ko apiksok tau kan naglutig yun. Kanong lo isyo mag-ibisyok. Taw diyo may katakaya kalaki ito. Pero ati, apekso ka tayo. Noon ako tungawik ko siya kakingin mata.
1: Tungawik ko ila inong ni. To sa kasukak sumako yung ito ang nakaktaw katak si mamata. Taan na rin kaya nga kanay pa.
0: Piyong ito ay tayo man na inawilak ko sa kakingin mago. Kayo sinasurak sila to inoptigot. Makititin na sila ako sa mga mapitakang ito. Ayok na tiyak nila ko. Labi, tuminiglo. Ato ko na kata. Kamarawin na iniglo. Siburi ako tibin na pitakang ito ni ati na yaktatin na.

0: Evet, o kişi yani inuktigut ni bliana şoklota. O katla katı yo hatta ofsema katta. Aku ne ari o varo vakti lewilani. Tukisi kanera şoklota. Tukisi ditao na şokkanera umadlota. Amaro kakatı kanne kudluge kano nerdotillo. Sibulibini mutlu kano isumu vala umangata. Bilege ahedlotillo. Mannareikko tamakkuna ne isumajunnermata ateoteka onnerten.
1: Teemalekea ngai sivu mua palearune sivu niksatini kisuni asi jaktuni upalune kisungaani taku yu magayak pitabanga.
0: Isumage kattak takare tamakko katu titira uvilla kattak tevaro katu jikatege annual meeting ninnaktege kisiani board of directors ninnaktege. Now, they need to do more. Iman tu sak vege yo ma yo wa me kati mak jo te ta ro bit la kat ta ga ri ata sok me o me tu ri ila ko lo ge inung ne kati mak ti ti jo ro bit la kat ta le te ana yi shu ma ra ma ga ta tu sa ga sok lu te tan agreement pivik seri ro pio yo ro ro ma no na bo agreement atok taong ito inatya maring man. O kari makatak sa go. Kayo si titya upo inakatya to ala ugayak to. Tan because amisyong mata ilang i-volunteering ugarak suti ilang i-direction ngudluti. Ino and the government shall do this and that. Ilan ni ayaw ko ka nga may government ako ko inong na pigay dyan iti ato, nibli dyan iti lorneng.
2: Kaya namig taga Curly. Noon nataga subto ni ayir kati lawktok o kakatakaklo ni CBC Timit, Caitlin Joanna Smith. Tema ukara ko isungo gata ni pilo ko ivaklu tatu sa gaksani na liyo ti butir tuniglu takunung aru tu sang na ako magayak tunig. Tema ukara katagun na tu si kangatuin na ni pilo lo si 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni 979-6101. Kina okarang mga nararaw may labo.
3: Don ko na ko yung kanon niyo kala yung Saturday July 18 pani imitak din na nakmi 41-21 nakangay ay kiro narayaktoy katunga dit amalay yung takay do first one una tweet amalay taxi takan dapat na akay ni tume amalo amang mayuni pigo mayunga na kumik but
2: kuya na may okara kataga si tema ipagsak okara yok na liuti buti ko maluni kingo vapilar turong mat kinab nalliwti wotir mga nararaw milavu ammaruta na tusang nang naktavu isurigo tigin naklu tigo kaukpataw.
4: Ulukon, ulumid July 13, 1998, inuroksimayo. Gavan Kunuk, happy birthday inni. Ulumakatang nakpaadwa mitukurugaro. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Inni. Happy birthday. Have a good day. Gavin Kunuk, I love you. We love you so much with our heart. Oh, Matin, nagligivagin. Oh, Matin, nurukta. I love my big baby. Kuya Namik, bye-bye.

0: Dwi'n mynd gwybod bydd oedden nhw'n gwybod ochswar o'r lw. Na mwyn iawn ni am yr ffyrdd yng Nghymru am y gwybod bod yn ylid gwmach iawn i'r rheoli. Angylw yn arlwy ac awn ysio. Na mwyn dwi'n at y gwrwn ni. Na gysio at yng Nghymru. O'r gwybod oedden nhw'n mynd mynd ochswar angylw yn arlwy mwy asw. Na mwyn ysio. Ein.
1: Amma, ilan ni ko siku naro na katarong ma saatu varaong ito saatu varak lune teiso mani tulu piyon niak pak lune ila teiman na ilo akon niak lune kanok li tava kawin nak pa saatu ni nga ni
0: oka kawa ma siku riyak tiyo wang ito wang ito kasi yun ito kawin marak ta taman na una tay ko na ukuti una nga tayo may tataka tapa akaw yung mga Akaw yung kawis sa tiyaw ang mata siko sa ato mga ubaro ni ato sa tiyaw mga manakot o kakataka ba sila yung adi tiyaw po ng mga siko tayo sa manira ako singa ni ilanin siko tiyaw ako yung waso ni piwin na sa yun na katarman at taong na aw palya siyong ulang ni ganon koto sila laimak ko na sa ulo ni ano taon na magkuha si kusimati ako ng tuwa si kumasi si kusimati ang ino sa katulong mata sa ulo ulo tigil lego ikaroon ni tayo si mani mani katuloy sa abo kung si kukumin na sa taon ng araw pula si mayo nukleo ng ano ang si kukumin na sa taon man na taman na tayo may pula si mayo ko tayo may pula ni mal ayon na ako katuloy kukul atu xawu ndam man atu xawu rotu ro tama ko tama cha xawu mo yo ya
1: amma siko wono na adji qattagunneer maru mannaarerto teikkuaru nilago yu epi qaru yellummakwa soratteq pallia qattarluta aaq palliani kuma oqquunersaarerni kuma tamanna qaunai imaq pu tariungunginnersaaruarerni nganu qai saannersaa qattarerpa tariu qaruanginni nganu qai
0: Tariumu pijutakakatu ingi taka. Pijutakakatu ingi taka li imaum ukuuna saawakaturu ni anun taimei jutakattu. Adi yun niottega tama koro siku walattuura siku wakun niottu. Taimei ni anun ima taman na siku akin na saawu yukkuusu ngurum mataisimani yukattirau ni anin ataa pilu attumui. Nungu ye nuksa uku ye katarumat ingi kanam nilu. Ammaru sikuna sa kaun saurun ni ngalun sikuna sa asuri tamakua izjuru vei kengi suti. Izjuru tita vei luar galwa suti. Sikui atu aksyami nuksa uku katamat ila. Tai maitu.
1: Aksu nila. Teisu mani kinaktio katang na asuti uka kawawi. Atu katak semagawi uglu. Tama tuma miksani unikaw sa kakannakon nakpi aksurong nakarawak tilugo nani silu ni kanuin nakpa amma kanu ikping nakpa.
0: Tama na kaya tiyo katas mga ma nani silu ni inyo yun ni suri inyo yun ni ila kuwa na tumakaya ipinati ato amaro tako kanin ito api umata ipinati ato mga katayok amran sukat ta kami kanu ngi tunik kisi ani kanu itu kat tu ni ut lu ta amma ugo an to ka sung lu kanu kan yo na jara ugo pite kia iman na isumon na sung lu ni pulo at mi makutu ni finilok sung mi at ta mane kanu na ku ni aru to iko ru la ningi ndakta ru ru sutu na ru na kanu ni sani ini unggul tu orang. Tama tu aku anak tua orang semua itu tak cuma ni util juga. Kesian ni, kimingi nani jauh ku juga orang. Imali nengi tu apa tu? Nani jauh ku juga orang kimingi. Kesian ni imali itu ayam semua macam nani jare.
1: Hey, so kaima, ikping nang ma kina tu ina inu katigil juga. Taiman na inakatang ma. Apik ko tiksakari isurik ko yung matakisumi ila sikan na rumang mga api atuin.

0: Ναι.
1: Kanon to ma to ma ko to nang ipad ko di sa pisuri liwin ayon nang ipad to ma ko suko si mano tuin imeri lunin aswa si mo at utaw at ing pasa ako ako witer to pero to ma ingis at liwin no kung at liwin si mano ko tuin nang imeri alwa at unang alwa pat Ujjah sama kuwa akau ngiti suti bali akau namun mata kalin nila muti ulono.
0: Ay, kuya na may laro, apek sa kong nakawag eh.
2: Kuya na may debi, ang marawa apek sa kong dosa at mito sa rikunog tamahan ng mayo. Unikak sa kakovito, kare yung nakputit 1-888-896-3135 Varane 979-6101 Sapo tila ka ng mit. Sapo tiyo miksa not.

0: Oni karun nang nerovit kau iyo magaru ame yugut tapong au kara yun nang me yuti 9796151 apak sukta nebile oktau na yak putin tu sarve kikir ne rutun me yavuta kua inuit sila omiksanut okuru ang ningan nut au yari yatinit kanu isu magi yakam manga tame kakaka apak sukata tilugu to sarong milabo.
1: Kinauvi ammaru nami miu taupi.
2: Jo mera tau yunga e halum miu lagi tamana pingun neko.
1: Au yakku kisu kubea ki bak biu.
2: Kubea ki khatta yunga ruak takara asubat nek. Nuna bakia tae mei rauk sema kunne. Asubak tir laga arumu e kharauk sema karo kama. Ajun naksi jo.
1: Au lak titi yuka khatta suungumma innam ni. Tapani kai au yammi nani sigun nam nakuti
2: auto has wa hatak semangar waktu ngai mai tu hamo nin leo jaro semangar na apek surau semakun ne
1: kini katten nak kanri nani sin yaktuti
2: la konga nakum me
1: tabau te kuma ya hakti
2: king ngam no mai se cepotu ku dabau te amatai ko mo nil saksi jun ma dabau te amatai ko mo no khatak tu ape Nara uti ku goto sak tau rok sama unne kama kai ko hero na te dabba uti.
1: I kuro ai. Uddo katte ave.
2: Ni bia pe tau na kom me. Tem.
1: Kinovi amaru na me me tau vi.
2: Sa te ak pe dunga ma na me tau dunga khalon ne ni ulo ak sama dunga probation bai ngun ta tau hatta te lugu.
1: Kano au yakku kubia ge hatta qiyo.
2: Kami agaklah wahat tak tak asyik nak terlibat macam saya ni, umur nak terbalu si bapa. Kita kaya kasar, itu bapa nak tak kau itu mak ku. Anaknya kalau kami dah kalau.
1: Tabani, oh yo yo, nurau dekin.
2: Nur, malik wahat tak kalau waktu ngah, dalam wahat tak sama apa supaya ngakin kami ikut nuila pun nak mengam.
1: Ikuah. Au yakku iranniku irautitti yukakatte suungumma innamni tamannakai tusabbiki yakarakpe tabbani au yammi.
2: Ukhalavi kaswala laulaktaka iritaksinikku ilaukunnak manga amma ubaluni tukisi yakbikku ilaupithau manga khawiliki laktunga ukhalavukku.
1: Iranunavu uddukidommagu pinguakaktukatorokin.
2: Aga, angin kaksima itu tuh nelayan engkau cial angin tuaru kama.
1: Tabau beti rumah ya kapin.
2: Kengang mewi cial aku luka, amalui luka luka elak kengang mewi terima kimi rumewi lu, mana mewi lu, tabau beti tuh nasi baka.
1: Koyan nami.
2: Ilari.
1: Kinaubi amalu kisulah kataki.
3: Mana kisulah katang itu ngah. Retired si Malagama Lisi Uyunga, Lisi Ryan. Aw yakun kubegi bataga sila tiabaw tilugu, sakinni tilugu. Kisi ani maana okkulu agalato. Ila maana tautigi okkulu agalaga yaga. Ano kayangan kubeanak tugalawang.
1: Tamanna ikadwi okkukattak si mama kanulli. Nid laktiga suka tak semuain.
3: Tapane kamau kamami kata-kata nak gajau me ulutuin namu kau taman. Tapane iluane oku nalo hatangi matungin lo matungin nak tuding. Sekenakan lo iluane ila igalaku agau galawang. Sekenak tu mega suka tangit tunga.
1: Kanu tigili tamani ikarun ni mewtorki.
3: Tamao nga nolaw si mayunga 2004.
1: Kiso mo, pidyo takang naki tamao nga nututi.
3: Uwa nga ikanaya nga no, government kutigut. Tamao nga nolaw si mayunga ikanaya taga ma government kuni. Ila ikanaya na yugalo ato nga panatyo me government kuno. Kisiya ni uto ka ma matuwi nga yugtaka nga ikanaya sa me uto ka ma ikanaya. Nagwatao lo si magama tamaw nga no jutigi si magniku ka taman na kanaya.
1: Asya ni nitliw tika kumabi ubaru tabawuti kumabing.
3: Katangutik ka panak.

0: tiyan. Kawas si mayaka kaya ito. Inyaw ta inyaw ang naglito ba. Iman na ikaw nang nakuyo ya karawas ito upsak sa kudlingi upsak tiyak tuwaro. Mata ikaw may tiyak tuwaro. Lakto iman na ito. Igiti si magamit. Tangi kakaro ya lalitabi ka na kudyo. Iluan ipingit ito. Suro ka po na nga. Kubiyagak. Iman inyaw ti tiawaru inyaw ti sunabaw na kawaji man ikaw tayo man ipiyawit ako na kurutaan na okso ka doksa ti ko kaminit yo
1: tusang ni tiara kukpotaan na ukaltaktong ikpertong mo tayo rawak si mayo isuwibig sa tinno ti kitaw yang ang migata kuyan na miglo tay ko ato yun na ukaltakto ukaltakaltakto. Tayman na sa putilari yun ni Miksani aperso ko madlunga o karavir yun na kayang mayunga ni pilari yun na tunga 1-888-896-3135 o karakataon na kayak to si ni pilari ko tayo man na kasi hilanik ko o kalagti orang iso ni anang nero tayo yung nakatak to orang ba katang na koro ya katang maaya na ipaksyon nilo to sa umayaksan ni tamakunin nga unikani takata ko mayungan no at takata ko mayungan ni piliro ya katata ko mayungan tabunga o kaya katang na akpose umingat to sa kandaraw kang nakata

Jung as a witchy, to be minara sigibusi, Daniel Obunga. Ah, hi, Ulumi, Ipanganik, to a yard 14, 2026, twenty logo, second with a 3 or 5 year lapituk. Daniel Obunga, ah, hi, Ulumina langamiavut. People Larry Ligibo, good drap in me, Lizzie Calvin, people Larry Ligadillo to suck so long a milk. Amalo, Ipasaolok to Ilusiligi. Good, nun abim minuit silauk mata Facebook good, ang ayan na tuk niyo sunguyo mitsani, tuk kubiyo si makalahok tuni, ang ayan na tuni nun abim mi, ipigusok ko ito din minuit silauk ma suli, Januari ulaw yung mi, ukali makatikalaw yung kamailu sili kajik ko ni, tatsuma ang ayan na tuk tu suwit, tuk ko kasat tunik umat, Umatitsiguti mitsanik nalaksoon. Overdose campaign. Tak-tak kuninga ilo sili kayik kuni. Ukali makatikalaw yung ama. Pingoit sikila lang abo nga. Suli halo na titukisiya ni. Ukali maunna katalaw yung mata. Intitulak ti lao yaka nailigayak suwit. Ilo na siya nga. Tusak sa ulang ayok. Amalo Akpik Jam 1996 ngutila ko takuan ko Ak Viet Ban amalo Simon Sitjariak tusak sa ulang mute. Ahay sila bulikyak ako alis sila niya dako haw sa kaintang yun na sa mulang yun na bimi nun at siya bumilo email ng yugok kutuwa ka bimi sa nikilo amilo suyo kalalang ng aktaw may yugok mini kalalo tilunit tat si kalalang ng aktaw stilo. Ano ko niya swin lo, takaw lo, ni iyo lo ako ni nga ni 30 meet 50 mo, so nga nilimik. O ko ni nga lo, plus 7, milang nga nagtaw yuk. Umirak mi lo, so yung kalalang nga nagtaw mi yut, minikalalo tilo ni it, nubuya palo silo dik, tat si kalalang nga nagtaw stilo gok. Ano ko niya swin ni, gito mig, 40 meet 60 mo, so nga nilimik, ano ko nga lo, sakin niya nagtaw suni. Takaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mo, so nga nilimik. O kuning alo, plus 10. Inukdua milo suko yung kalalang na kakta may yuk, minilo tilo nit. Nubuya kala silo dik. Ano kailang na kakta suni? Takaw lo, ni yulo, akuningan ni 40 mit 60 mo, sungo nilmik. O kuning alo, plus 10, milang na kakta. Pupang nito milo, nubuya lang na kakta may yuk, suko yung lito na kaya hakso tilo. Nubuya kala silo tilo yuk. Ano kailang nang ano kailang nang aktaw suni takaw lo ni yulo ako ni ngani 40 mit 60 mo sungo ni dimik o kuning alo plus 9 milang nang aktak ako libi milo nubuya palo lang nang aktaw mi yugo sugo yuli tin na kay hak stilo go unno sa ano kun niya suni takami pisimayumik 40 mit 60 mo sungo ni dimik ano kay ngalo sa kanya nang aktaw suni 1 ni dimik 20 mit 40 mo sungo ni dimik O kuning alo plus 10 milang nang aktak. Ibu yabim milo nubu yabalo lang nang aktak mi yugok. Ano kon niya suin lo ni yulo kabangan ni ulo akuning ani 40 mit 60 mot sungo ni limik. O kuning alo plus 6 milang nang aktak yut. Salo nilo nubu yakalalang nang aktak mi yugok. Ano kon niya suin ni yulo kabangan ni ulo akuning ani 30 mit 50 mot sungo ni limik. O kuning alo plus 9 milang nang aktak. Kayang suyami, Rockland Lake Milugok. Nubuya walo lang ang nagaktaw mi yut, sugo yung litro na kaya hakso tilugok. Ano kon niya suni, 1 ni tumik, 40 mit 60 mod, sugo ni limik. O koning alo, plus 6, milang ang nagaktaw yut. Huwak ta milo, nubuya yung milang ang nagaktaw mi yugok, sugo yung litro na kaya hakso tilo, unno sa. Ano kon niya suni, kabangan ni tumik, 50 mit 70 mod, sugo ni limik. O koning alo, plus 7, milang ang nagaktak. Thanks.

lono via langan ngak tau me yugo suku yuli tu nere hak sun lon sa ano kun nesu ni ni yulo kamangan ni ulo aku ningani 50 mit 70 mut sungo ni lembik ukko ningalo plus 5 bi langan ngak tak au palom me lono via langan ngak tau me yugo suku yuli tu nere hak sun lon sa ano kun nesu ni ni yulo kamangan ni ulo aku ningani 40 mit 60 mut sungo ni lembik ukko ningalo wok plus 6 Tasiyo yamilo, suko yung kalalangan ng aktaw may yugok. Ano ko ilangan ng aktaw suni, nikiyulo, kawangan yulo, akuningan ni 40 mit 60 mot, sungo nilimik. O kuningalo, plus 6, may ilangan ng aktaw yut. Tamaan na kutuwa, may suko yung kalalangan ng aktaw may yugok. Ano ko ilo talo, kawangan ni tumik, 20 mit 40 mot, sungo nilimik. O kuningalo, plus 9. Kaya sa so, jamilyon na wiyo lang ang nakakdaw may yugok, suko yung litun na kaya haksun loon no sa. Ano kung niya suni, one niulo, kabangan niulo ako ni nga ni 30 mate 50 musungo ni limik. Ano kung alo, sa kanya nakakdaw suni, ni giulo, kabangan niulo ako ni nga ni 20 mate 40 musungo ni limik. O kuning alo, plus 11. Noon at siya bumilaba ni inainimik, mini kalalang ng aktaw may yugok, suko yu siluti yun no sa, tatsi kalalang ng aktaw suin lo. Ano kung niya suni, ni giulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo sungo ni limik, ano kung alo sa kanya ng aktaw suni, ni gido mig 20 mo sungo ni limik, o kuning alo plus 7. Hope tayo may luna buyo lang ng aktaw may yugok, suko yu likpalyalang ng aktaw suin lo no sa, Tatsiliki lang ang nakaktaw suni, ula gulok din ako. Ano kung niya suni lo, kabangan ni tumik 20 misungo ni limik, sa akin niya nakaktaw suni lo, ano nga. Oan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga ni 30 mit 50 misungo ni limik, sa kiriala silo ni ano nga. Oan ni ulo, ato ang ni ulo, ako ni nga ni 20 mit 40 misungo ni limik. O kuning alo, plus 12. Post viyo, makkobin milo, nubuyabalo lang nakaktaw mi yugok. Suyo li lang ang nakaktaw suin lo, unu sa. Tatsipal liya lang ang nakaktaw suin lo, unu sa. Ano kung niya suin lo, one niyo lo, kabangan niyo lo, ako nga ni 20 mit 40 mo, sungo ni limik, sa kanya ang nakaktaw suin lo, ano nga. One niyo lo, ato ang niyo lo, ako nga ni 20 mit 40 mo, sungo ni limik. O kuni nga lo, 13, bilang ang nakaktaw yuk. Tako, takasil niya, tikakawi sa kentang ino na vimi, nunat siya bumilo.

ngasitini pinasatino pinasati making mo matinaga meteko construction workers takwalo arena lo memata arena lo memata kwaso ini ako melo talo manating shawch me teko pigela ori takuni nga seogal me ako ne kini yoko ko sanyan yati awalak sa katatuy pila ila sana sa matiyang watural me yo tukihatura atlo ane siwaka nga upalo malurati tamane teko lo tako sululelo pigyap ka unning ane hori saksa kaya hasu kumata suntahan mga akunni untati sarako sorry what do you clean now me mata hori saksa kaya hala hala uri suntahan mga tako aku ti iya yang ngoteng sulul kita ilo lastono amalo ari na lastono yut solo pani takolo jam ona sepo jam lara so ehail so elvo tuno ngane sime tagela la plemio tuno ngane takolan hoping ko hanta yung may mata ehail so elvo sa nene tawa ni tuno ngane sime la plemio teko lo isarito si mga ito ako ni kamakayaw at ito vinusun ni aksaw ya palapala mishti amalo tako pa ilo talaga naman ni ilo ako si sana raro makayaw at ito may ako ni lo lang si makatik tako lo maunik ko ilo ako si akasong kumata teko lo mikin sa sana raw sa niyo upalo maroram matatamani sulakan sana lakan ko tayo na lo so lo how to lo mani hanggap ni to ko pa sa nene kaya to lo mi kami sa mani no sumakay na pito so lo how to lo sa mani sa umata sa mga no to sumakay na lo pito pa mga alay no nang ano no tau lan ni sini. Ko apa rosa na yoro. Otak hil so me yui tako ni nga. Ome iyo ni. Tiga so me yui ko apa kus. Tako suhat si lokan hata mata land holding te halam me yo July 30. Sulakan lan me yui te kami. Nagis patawag sa loob. Sila nga ni sa mani in show sa mani lapalay rin ang malo August 5 ni kuwapte halami si ni tawa ni umlulama ka sa ani titong wala pala ni yun sa kolo tusan na yaka elte tamani may ang kotnik tamang nga pismar nila ping lato sa umiyik. Sa ko, tiyak ito malakay ito patala mena sa po ko suhat sa kaila may mata. Sa ko lo students pinsuk titaw at pati auro ni nga ni auro ni nga ni pinsuk titaw sa umata sa ko ilo sa hapi tayo may hata miyik. Pinusorting ilo na nakikita may umlakong ito si Tarari may si kahit kami yung teme song kami around the government. Ang malo ina awan na sana raw na sana ko may hawta binalo ina hantulo at laruma nun alitin na puro at sa hatatulin daw nun alimod ako niya lo, tawa niya sa nakautigit niya lo, sa ko, at ito,

0: Kaya ako na yung matin na nata kilometer ako ta hata pa nga mga zero matigat sunay 12 mo tikisong man ako ta kuta pa nga ta ulito si ta mga ni tawa ni sunay hata ko ba hanto talipingan no sa mundo ni tawa ni ito sunay hata alay no nga alay awlang alta nga ako nila ini sana hauting ane atas lalu memang seteko amalo tena Canadian player lalu sumio sabagara tu kami nalong e pijatola oleh memang tak oleh pijatola oleh memang temani kunai terti teko sabagara tu kaya apa ni scrap yard lalu sumo lalu sumo nona lego pero tal meta tatto son de matse pero son mata pero tarie tacco pa un api che ho tinne api tinne amalo raspberry hotso mitune manlo so hen tinne strawberry hotso me io me che io tinne tip strawberry ni tipani mamustasi so miki yostuti te meto haso mi so hentini pero to alo no nalgo pero te era la sun de mano ang de valer tin so pilota ko pero to te to se valer ni mata ta ko puting na apilo amma paleri pero ya mi solo te te me lang alo no nalgo
1: Puyok to alon ikol la yo alme ikol la yo alon mo ipinangin na ha
0: lo ang init sa ulam niyo kasi ane plain na mane nung na ikol at hotlog sine isi alon mo mga tiki hotlog mo na sila lolot lo ikol lo men sa home
1: ah yeah so abig tatuming abig so dito ako na Nako me o hala kun nasi kenne me kavi ullaangu kentu lisi.
0: Ah, ilaane me to hoitto mo suatska nama. Ah, ilaane me to kun ilaapka tsuna estema.

0: Rap tat chiming ai nu lak se ro timit na lak son hangi to aro vit hano su ro na ho nga ai ma api ke se ga dak ta ga gi u se ga dak to na kok me su ni api su ga ta ma tat chiming ap pi u nak pa ro inu lak se ni u mik sa nik anga ya na dok to kun na lo tit sulit anga ya na dok to to aro vit isumalo tilo atana ningalo ang level le atin nalang mat amalo nalak son to kalo ago bigok anne vile ge hangin na tutit anne ave me ke na ge hak sutilo uti kun na matan na attana nialo timi pilo ane on nangin na makone anne ave me ke na ge hasu takun na taw lok to ken na ge hasu nalak son tuk to vini ogalo ago bisuli inulak si kun titwin na matan na nalak son anne ave me kamagayot siya kung nagayak mat. Sukataw matawa ko bi sungulwak tumit and never may lok to kain nagayakasut.
1: What are the side effects if you use the drug while pregnant?
2: Well, every substance you use while you're pregnant.
0: Api kasi katak-takaw na ilumme unit piyakat salit hano sukata on na mga piyo biniw to ako ditak ko ning angayan na tulit. Kiyo si kataktok. Ilum mi to ako bit, piyakat sa kato ako bit. Sunalimat siya ni piyo biniw to ako bisukha ako na mat. Kawa yung mayo ko kisiya ni tak ko angayan na tukto ni piyo biniw to ako bit. Sungo yanit. Uto di kalo crack cocaine lo. Crystal meth lo. Tak ko sukata on ni nitsaw di kaya pekong natut. Auto tege logo piarek segunda totit miscarriage inolak sega swa be akunialo inolak sega swa gonna totit valonne inolak si sautire ape gonna totit atuna otagani premature amalok tan na piara pi inogunne gonna tok inolila ogani valonne inol kame golwa goni amalta inolak simagalwa goni tan na piara sukkatao magun natok. Anak tigit siya hayang ito tuin na kayalik uvalo ni imigok miyo ni at tikasangin nit. At tanak tumayong natok inuwa su yamik. At sini takhin ukiw haligalwa ko ni tahan na piyakak sukkatao magun natok. Ammalo at tiring ito su sukkatao maninga at siring ito matatak ko angayan na tuwit uto tigilo ko. Crystal meth, sungo nagsalo crack cocaine mit. Then na sukay man nagsalo ko natok. Crystal meth, uto tigilo ko at siring ito matat. Imero naktimiyuit sukay maningit. Tak ko ipigus siya kaya kasubut. We have to be very careful about this.
2: Hey, Daniel, can I come back to something we just talked a little bit earlier on?
1: Yes, go ahead.
2: I just wanted to make sure that I explained it well, but there's two main kinds of psychoactive substances. There's depressants and there's stimulants.
0: Ilagay ang matunero, tukisiyaw matya hongi namit, ilagay ladok. Tako angayan na tuwit, sunguyayit, makkobalo sungong mata. Dan na depressant, ngunin aktaw yut. Sinin na nagsaw sungong mat, walon ni timimi nukiktisima nagsaw na sungong mat. Ututigilo ko opioids, fentanyl. Makuakalwi, tukutsikon na sungong mata. Pitumalo ato ako vit. Anik tiri kaya yung nasungong mat, you can stop breathing. Dan na anik tiri utit nani suot, diaphragm, kuning akto suotan na. Anik tiri kung na ito yung nalaki kung nasungong mat, nalakson. Hagaya halaki suot, akunong at. Ang ayan na to, depressant, kuning akto ni. Innalo, imirok miyuit, crack cocaine lo, crystal meth lo. Ikuna ni nga aktuili angayan na tuwi mo ni stimulants layaw tiyo ni. Kita yung anak ni sa alaw tiyo ti kok. So kaya wak ni sa alaw tiyo ti lop. Ima ipini ako sinit. Tuki ako tisirun na tut.
1: ningattise onnadut.

0: unik. Hanring isyak nilagay ko hagitaw ko website nga ni nrbhss.ca. Alla si mamayuy uhalaw ti tibaniw tingit. Amalo anya bitsino uhala kon na kibusi. Anya bitsino uhala kalasak ni kutsi. Tatso mo nga ikayok tao sa utikayang ito ako bit. Ilini kayo lang ayo asiano ikayo kon na tumo abunga nga lutit. Mau nga uhala nga lutit. Ima layaw kon na lang ayo dit. Uvalon ni iminikilunin na kao yumayamani ikayo kon na tumi. On the website, there's places you can reach out to. And what are these organizations and what are their phone numbers that could help you?
1: Yes, so as I mentioned, you can start by calling your local CIC at 9090.
0: Api kasi kata, taga, hakitaw yakko, hanung isyat niligay ko. Allah si mayok tangit, ohalau di si baniu di tanu itu mangai kayok si kuna tut, si buli pau di cerita tut, ane abimut ikayok tau kuna tutit, ui manak tukut, nunalit si ohalau tingat malo 9090, tu di kelo kut tu ame 8196649090, dan na ikayok tau di kaya pilang ayo ui manak tuit. An nunalit sini 9090 ohala kun nasiak music ubalon ni iswak civic kuni iswak civic recovery ohala uti hak mayu uminga 8199645646 email lahak misti intake at iswakcivic.ca intake at iswakcivic.ca ammalo Kupeli mami uballe yo tanna atwin na usuni. Uhalaw tiya pi 811. Lalogo. Taga makko ninik logo. Press 2 for English. Hang atwin na. Ullo lima. Unno lima lo tanna atwin na ukaswaso 811. Taga 2 ninik logo. Innalo immego na timijui drug help and referral. Dan ukhalima vyo namiyo ukhalaw tinga 1-800-265-2626. Amalto Allah mani hagitaw yakko ukhalima vyo nasiak mijuit. Hanwing isiak niligayikut. Waluni asiani nga umakalasak ni COVID. Tamani mijuit. Allah si majuay ha. nrbhss.ca mi. Himakukala ka matsani COVID. Do you guys have anything to add?
1: Yes, maybe to conclude, we can say that crack and crystal meth are becoming more common in our communities.
0: Api katak taka ilagay agat sa hakmangat, give sa katak to. Tako nuili yung mevali atin na matat angayan na duit, crack cocaine lo, crystal meth lo. Tako nuita nagpawalo at matakono na bimi, bilang ostili ko. Ulumay uluktok. At tanak tulagay aloy tako. Ako niya lo sukay magon na suti. Timig milo, hagitak milo. Amalo, ikayok tao kumato ako bit. Nukha kumato ako bit. Inutut siyang ila dit. Ikayok tao kung nasi ako di ukali malo dit. Ani abik kunot. Amalo, at siyang ito kain na may ukalaw dit. Nilihatakaw yabut. Inutut siyang ila dit. Ikayok tao kung nasi ako dit.
2: Well, thank you very much, Danielle, to giving us the time to talk about this very important problem.
1: Yes, nakumi
0: magalok ulo si Chela ngusi. Ah, hi, tanaw na nipilok tao si Mayo January o dilo, nalakay do dilo ko. Hi, man na, tusak sa si Mayo, si Bulipache ngusi Mayo, ak big jam, 1996 ng dilo ko, pingwadit siya ko hata kama, suli 30 years rakto si Maak big jam kutuami 2026 ngoyumik. Tako na kwa pingwalok si Mayut ak Viet Ban amalo Simon Sitjariak.
3: Mingwana to deba ikko ngulodi ilamani ayani kutu na kubot ayani kuta tekko tena wale hudi kutu na to jaya ngayuma Oye, na mi debo un gran hombre.

0: O yan nami, nagome.
1: Uyok ki mami na ibu. Uyok ki mami na ibu nga.
0: Ima uyok ki wala ko kaila, ilima uyok ko.
1: Daka man na nakiligyok ko.

0: Oyan ami.
1: Ah hai, ak Big Jam 1996 ngoti lorako ak Viet Pan amalo Simon Sitjariak. Pingo di galang os ko ko wa mas ko lang na mata ko ak Big Jam 1996 ni pilihan ngolok semayit. Ah hai, sakit ngoyam di kita wa sama kata sule ko sule ni erik ko hau sa kain tengah hau pamuling ajuit no na bemino na tsia bumilo email ngajuit ok. Kutjua apa mi khapa mini kalalak ni ngak ter mi yuok ana welo di Nikki Dumik 20 mid 40 mood so ngun lim mik koning alo plus 9 sani kilo melo mini kalalak ni ngak ter mi yuok ana welo ni tak kaulo nik yu lu aku ninga ni 40 mid 60 mood so ngun lim mik koning alo plus 6 umi melo mini kalalak ni ngak ter mi yuok ana welo di tak kaulo nik yu lu aku ninga ni 20 mid 40 mood so ngun lim mik Oko ni haklo dilo plus 10. Inuk jua milo. Nubu yalak ni nangak dama yuk. Suku yulitu na kaya haksu dilo. Anu yalak su ni tak kaulo oan niulo. Aku ni ngani 20 mid 40 mood. Sungu ni limbik. Oko ni haklo dilo plus 18. Bubun ni tumilo nubu yalak lak mi yuk. Anu wulo di tak kaulo oan niulo. Aku ni ngani 20 mid 40 mood. Sungu ni limbik. Anu ringalo anok kaliu milak ni nangak tak. 40 mid 60 mod so ngani limik hoko ni haklo dilo plus 20 aku libi milo nubi ya balo lak mi yok ana welo di tak kaulo wan ni ulo aku ningani 30 mid 50 mod so ngani limik hoko ni haklo dilo 21 ibu yebi milo nubi ya balo lak mi yok ana welo ni nik yulo kabangan ni ulo aku ningani 30 mid 50 mod so ngani limik hoko ni haklo dilo plus 14 sallo nilo sih nilak mi yo nubi ya lo dilo Ano wilak suni nik yulo kabangan yulo aku ningani 30 mid 50 mood. So ngani limbik. Oko ni haklo dilo 13. Kayang suya mirakin lag milo sih nilak mi yuok nubu yulo dilo. Ano wilo di nik yito mik 30 mid 50 mood. So ngani limbik. Oko ni ngalo 14. Huwak tamilo nubu yabalo lak mi yuok so yulo dun na kaya haksu dilo. Ano wilo di kabangan yito mik 50 mid 70 mood. So ngani limbik. Oko ni haklo di 10. Kaya sumilo nubu yalak mi yuok, ano wulo di nik yulo kabangan yulo aku ningani 50 mid 70 mood, so ngun ilimik, uko ni haklo dilo plus 9. Aw pala milo suko yulak mi yuok, ano wulo di nik yulo kabangan yulo aku ningani 40 mid 60 mood, so ngun ilimik, uko ni haklo di 7. Tas yuwi milo suko yuk lalak mi yuok, ano wulo ni nik yulo kabangan yulo aku ningani 30 mid 50 mood, so ngun ilimik, uko ni nga 7. Kutra milo suku yuk lalak ni anak tau mi yuk. Ano wailo di nik yulo kabangan yulo aku ni ngani 20 mid 40 mood. Oko ni nga 11. Kayang soal tu milo guk. Nubu yalak mi yusuku yuk litu na reyelik. Ano wailo di nik yulo kabangan yulo aku ni ngani 20 mid 40 mood. So ngun ilimik. Oko ni nga 14. Labrador ni minain mit suku yulak mi yuk. Nubu yabalo lutik. Ano wailo di nik yulo atuan ni yulo aku ni ngani 20 mid. So ngun ilimik 14. Oko ni nga. Hope tell milo. Nubu yalak mi yuok, suku yulitun na kaya haksu ni oku ni haklo di 16. Postville makkabang milo, nubu yaliu milak mi yuok, suku yulitun na kaya haksu ni anu yulot di 1 ni ulo atuang ni ulo aku ni ngani 20 mi 40 mo, suku ngulimik. Oku ni ngalo 19. Dakwa da kasil ni adiko hawi sa kentengin una vimi. Nuna tse abang mulin, naku minala kong nasi kena tse, hong apasi.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered.

time na to innaulertoq Don Williams tuhaqnertorsuartaq tuhaqanihaqpabut hilalerilarneara mataimaarveni unnuk allartoq uangneriktoq Northwest 40 mid 60 mut amma 8 mitungo aikkernarpaluk tuyarpo 8 Mineralogulun kutsik to meline akago unarne 18 mine araloachluni. Kangerlinek a matikerardo allartok wangnerik to northwest 50 mut 70 mut. Tamani 8 mine rata ujugu galoa kiheni hekiner mut unarpuguhuli akago unarne karne arabluni 20 mi anoritok. Kimau yagapta tamani mana na magluni unay na yagmat igluligar yung may unuk nubuya lokin na ato amatao unuk ka ni palulokit ang na makulokil na wag na igluni Northwest 40 mid 60 mutikit ang na igluligar yung mili un igluligar kamanit tuwa unuk Nubuja lukin naak, wang nagigluni 40 mit 60 mut tikit naak. Tamani 5 mi unang ni lead, akago unang na kang naagiblutik 18 mit. Salimili unnuk nubuja lukin naak tok, makulukit naak unnuk niggirluni. Niggirlu, kanang niggirlu, akuningani southeast 20 mut tikit naak. Anugikiluni unnuk unang ni nga 8 akagu unang ni nga 17 min na aksuni. Now yanili unnuk makuktaw yaktok takkirunner na nagaktaw bok unnuk. Anugik nga oang na aksuni 20 mit 50 mut. Kihani anugitukannak na ak unnuk kannak 12 kangik pat 40 mit 60 mut. Anore kaktarne arluni. Akago, taiman nahuli anore karne aribluni unarne karne arluni 12 mik. Tabatakwa kivallarme hilalari yau ni aki koktao himayut. Taima tuhak nakan ilau kamiluta tuhak arne arapta mayor tuglianik. Kanuila galuak mga tamani ikualangin nakatalaw man agtakuni tamani CBC mulu kanit asuni tayman na itubok tuhagang na itugod tam nali tuhalaw na mayabuli kinay mauna Eric Clapton imgatidugo tuhalaw labut

0: katti pang ya ta tamang mil ta pang hewang ni atogap ta man na inuksuk agyak tuilo ma 400 dump truck loads ni kau yung mana kuhe hunaluk ta ke kama mata kau yan naluang itu juga luak ke ni clear yau cemak mat taku happy you itu mata kap teri lo hamlet lo amata ko hana iluk tangit tau nga ihumata luk tangan no kayu itu sutik pilerik mata kau yang mana aku inuit ama uyak taga ikayoga mata kau yang nami masuke ama inuksuk kau yang nami masuke hep kaktu ilau mata atakuni
1: tay ma ukagabit ikititaw lang nangani pukir tali takwa kauye halak pat ubaluba kano
0: man nanaw kaptere galo kalo ta tana pira kutulang mat uloga gigaptiku at ako ikwala ako yak tilugo kaptere kalo ta kauin na ako ma kano pina mga tama nanulunak to kano pira na mga tapo katali
1: tay mat tuhaw mangitut huli pukir tali ta kumingam
0: ingok nga to ha mayuga lo ang ko takulaw nang lega ay kwala to kaya ni kwala kata chama man kapte ning par kawin na kichang na ang ko ta na taku ta ko lu khoyan na me wa lo wa chama so wi ya ta gad ay kapte gayil amma hamlet hana yiluk ta lo wa chama ng ihumatam luk ta akko so de kapte ni luk so de ikayong ni luk so de piniluk kalau agap tetamu nga kaya senang mo.
1: Tapi ma inui luba kanok tuhau ma dagangit ni luba huling itu ni okak tanak pat kanok ya.
0: Takwa Facebook ko aw ya hok tu okalutit nga ko titerak tak tu anu tak tu kuwehung itu mamai kak tu tuki hea yugut kau imanik tuut kihani piaku mu pigi lau man taku pilerit lau cemak tu nok kayu itu ujeri yau yu itu kuwegi yau ngalak sutik pilerit ni lu cemak lu waktu lu gin taku mengai ku alak tu mi.
1: Tapi ma ikayok tau lagi tam na kami ge kangen ni ngeung nak hidup mi ba.
0: Nereung nakhiyo tagaume immertok tama matamanna qawhiqak qallati lu tamanna pilagariyo litsaina law mat ikayok tawge akaranga ta ikayuhok mata uya AEM uya taget ama ikayok tawge akaranga ta ikayuhokat tiku hamlet mi aperik mata angin lakin na lawat tiku ikayoge lakin na sutik ama takwa inuksuk hok dump truck karuna mata ama heorak yo ak mata taun ni pit kak mata atual la lawat tiku khuyan na me sugit ikayual la chema law mata ama okaka ga maka kan senang me firefighters look ta chema ta ko hamlet mi hana I look ta public works mi look ta te na nokang te na sutik load ku dump truck ku te agyak tu yu kapter niluin nasuti ihumata lukta anu SAO kawi hain nasuni kawi hain nasunga dia na pilega iya kalua gawut keni lan ko kuwe na ngitu wa ho taktau inna o ya ma suni inung nu tabba ikayong ni luktu go kapter ala han ni luktu go atta kumi
1: tai ma na pilega ga yautil go nakikea anore nakinga ranga tai mapuyu luak takpa unga higyu migalua kapta area 5 me akta kuno khaning ni ne khawluta nai man na jo ayuk man ukwa tera kang na suti au yau ma una jo manila hila okuna se mer tak man nakinga ranga anore nigger melu bakia ano ka kagangat pilo ak tapa south
0: nigyan ni ano ka to kagangat tayo na pilo ang maligin na tak makang sinong

0: mungau tone puyo a amma is when ta ranga ta kanseling la town muluk ta piya takman and mana ano kay naluna kita makanui leo mga awyaw tilugo ikayuluang ito ano kay hila
1: ni palug na ha maharap ta
0: eh ni palug na ha luawe chamata ni palug ayag tatuga luwa kaya ni kapte kenar lo ni ayok man ni palug mana kaya ni pilagakan luawe kapta mana pingang ito matyo man kawai manapo hui inuwi
1: tak banilu au jau yumi unat sa melu abik tak mat tuani ungatan unak kaya kangat tau iswa kibal abik kata itu sa bengut tak matay kuani glataru tekaluk tangi sun tiglu ubagut amehu inuk tigut dia unak tunik nariu kimangit abta kablu nanu nanu unak tigit tel rap Thailand ikut.
0: Takut hanyut na unak tuh cemas suti nunuk kau tini suti puyok tau kulum mas suti iluan ni ayung itu unahugaya kemana mana tau ni ada kuni pilagayu.
1: Apa kau tekak kani gelunga nereung nak yumilak pa kami cumalang ningani.
0: Hokak tua nik tau lau mat hewa. Ayok taulak ma ikualak tumu ipitit siya lo ni ikualak tumi ama hublulig yuat talagap ta AEM uyak ta gani atok tabu mana and ikayok sutik immektok taulak to at takun.
1: Ukagun nakpit hublume kami tulo.

0: 11 minim. Ta kongela 47% ngit ekhanai jat innu chimang imijun be chu khala tu kisene ekhanai jat tikinning ago pimma pidju taulag ingitu kisene inu lagi jikku ile khusingin ta imago asid jere hatuin ta ko inu lagi jikku khanu ile la unika michanu kaju sitti hatalutik nasa jak jua minga tuning Mandago ta koi si malo tuja hatangin mata malo nam mini sapu tiga suatu inak tuting. CBC people lejo lagi jikung ko hati kago malo tu ino lagi jikung inga tuming. Sila kasi ani kiu jokala ngitum. Saben tau ta ko uki uki tu ino na bum ino lagi jikung no pijau si majut. No tau ni alam majut makunik ang kakajau ti tau patuning. Ang kak cooperation tako pisi matchata mata inulagi jikunu pejau si majune halunni kisani contract nga takiulau tu mino kwarti tau kala tu mino ang hatigi gunne mata aula chijinga khala tu tako go adillo tu nangane akelak tau ko khatta ko majumini ang kaga jau ti tau juni akelak tau ju tau suni tai ma alla ilangi go shamalun nalat tu nuna bo sila tanu aulak ti tau tu nagelin Samantha Alulu tana ang ikasukti o katala waktu ang tana katubja kata katya katalila waktu ko kasi ni mana isu malun nak tumingha alam mo dyan.
1: They do have like...
0: Tay mata ko akaw ngunle ko te kakata kaya si mama ta amalun namo tuin na ila awla nutaw tuin na luti tamana anit kani tuin na kaya hamme dyan. Inulagi jikku tema panas si macian apa minggu akhir cuy ni aktor ITK ku gapa matuh aku nik inunik ikat jok tahu gaya kene kau jijun tak ku kini nau jadi gapa matuh aku nu panas tahu si maju uke aja sakir mal ni amata amalu tak ku tabani tak kau jumi katimat juta ulau mata Tak kuat tulak tahu kau jauh lok tuit ilangit karena tali mami inun nalunai kota Tarluti pijakaya kille balleng ne amataan ne belerlu ne amalu ikajuk tau jutit amalu tau ngatakko ikajuk tau tauksuk tau lu ne inunut hitung walin ne ikajuk tau hatalauktu tai malu takko ngilak atulut tau hujau lauktu gawa matuhakko amalu ITK ku katimatil lugit ITK ku tutsika kajaminingit hakisau jakko bingako halimakat sau duin Tako tau bikai te halunu palle ajuit umeak jua meitu ti aku kitu ni aula lauktun. Tako nuna pummeut amalu nakitu in naktu i uke uktak tu me. Ilin yang ne hattu ti imabi umit chanut saput jina mik sila wasin je palle ani nganik imam meutan illo. Dai malu uke uktak tu me pe palle ani uga suak tu mun. Jeff Green tana Pikir tu cila uksi maju angin jauh hari jangan lu students are nice foundation.
2: Well, the hope is always at the end of the day to.
0: Nereun nakahat ta sungu doy ta ko isu magi patang asin jang ni amata ubik kait. Tapi malu ilin ni aksin nalu ting. How is akti? Amalu kigak tu ju uki uktak tu mikati maju no ilagi jauh maju. Ta ko lu ta sulit julai asing angin ni ingat kasih jauh halak tu. Tamang ila e halun ni ngak tumili aku kitu no palle yumun
3: koyan na me kawisak tu sa exact utribo

Ini roh rusak sumar. Una penuh. Unga tigiak nuk tangin nyo nukka kanga. Ta angu daga ngap tiku nukka kpaklu. Ta apsum in nakta kulunga ta anga nyo makaminga. Ukaw tilak panga. Anga nyo laka imiruk tuharu laka luaktu tinay. Imaling mga kiyas. Aksu imiruk tu man na panik. Ukaw niya kulungit lunga imirung nilaklu. Tagmanin uli ang ato tupiak doon lakso ni nga. Dahil man nagwari o kakatak na ngayon meroklo ni. Ayong ito nga. Imi katakam. Aki at tutsak nga. Imi akaming. Imi kulitarok si mayo nga. Tagmasi kong nga harukib lunga kuku amak taong lunga ikakot daw sa. Tapian. Tagmanin. Tuyok tak tahu ngoyak sungai tak bani. Uki aksa lisak. Aswila tikin mata. Iglo kang naksing ma iglo liok tau kak dukin lunga ilakun iglo ka dagat lunga. Tam nali. Ani jau kuluk palak suni. Nutakalak. Takkanik pingasunik. Taimai pala akong mata. Ilaak ko akutin. Ako na nutakaktaakto. Takkanik pingasun. Kisani pingasunati akong mata. Ano ka luktaitiakka, tukta luktaitiakka, ukukuti luktaitiakka, igisugin, asinginin. Ano ka akusunga. Ikmitiara akusunga kisani. Taimai pala akong mata. Kisani ilam wang naktok taiman. Taip sumani, taiman na kisani. Asingin ni kisani anno kaksuni. Atok na kaya akong naksugi ko diluktaan. Anno ka luktaan. Uwad. Umagalu aksuni ngip ko tiri kusumun. Pitalik ka lula. Dagba. Kimuksik naksing man. Inu ito ko yao ka rusalak migap sa tae kung ungam munga. Aswil inu ito si yuanong migap. Inu nuat sa kibu. Aak. Ikitak sunne aso. Iyunak ne. Nuang ilag nakatak toaro. Ayo katak tuaru lekam. Isu map kuno kang isung. Nuta ka kuro magamak ta yu kuro iti ka kuro ng ipuk. Ako nang itero magwa. Ako ming ni kung it ipuk madza kinak kung it kisling yu siya katak suti. Ah. Ang ilizok tuwaro kata ang malag tagba. Tusasak pala kayo nga. Umiyami tayo ma. Itaksa ko nila ka nga may. Umiyangak na ko rin tamis ikaksi mayo tako magsugin. Umiyami tayo ma. Umiyaksi usak pagkano. Naukat. Upeng nga lang man. Man nilalok takang ming man. Bitong ni manik tak pagtuarok takang mat. O siyo katsak palak pong kaukulong ni umiyan nga liyok si mayo. So nabataman si umiyan. Kiswakso kaukakso kulutuin naksuting kaukaloin umiyan kaya. Ay biyalong ni usiwaksuting. Tagbago kausakangat. Tak jadi uji doktor ka. Kau di mengejua mutau. Tak bego iman mau yang wakar. Taman kini pakuluk kangen kau. Sungi yang aja mesti aku tinggi jauh itu. Makuning ada yang matukai jauh jauh itu ni kat dalam. Ikhlas yang

ligaram. O me deu que a coruga já me deu. Angulak pa bulutaw ko sunakatiyang ito. Itiyang tipaglutak ba ikitilo makuwalo kakasuklay pisi mayalo at ako yung niyo biyakil balak. Man, napiyokilak pa bulutaw ko aking ubangit. Taip ko piyuluan lang ito kurong mata. Taam na iyo kito tibinya luga. Unip ka sakpaka. Takong nga lang si magamatay man na. Kawin lang si mangilu akso nga lo. Akso yung kurong na kawin ba na ako lo. Akso nga tayo man na lo. Akso kawin lang si mangito kurong ama. Tayo man na kablo na kakpagto kurong ning. Lakpagto ning. Kawin ba yung kurong lang. Kau jujur kakama, tapi kuning aku tak siok tuarung ni. Amma tak bakau jangan ada lawak bunga, amma umi aku ikhluli aku jungun umi aku tak tuarung megap tak. Aib aku lu jadi lawak tu tak aib ku aju ganik tuan, niu berat dalam dalam. Sunau bani berat ngau tau tak kau mana ni sumatenang.